0: It's 8:30 a.m.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
2: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
3: I have headache. I have body pain. Pag-2! Pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
8: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
12: Tayo

0: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga ka-vibes, di ba may mga bagay na hindi mo basta pinapalitan, lalo na kung okay naman na. Ganon din sa gamot na matagal mo nang iniinom. Kapag hiyang ka na at trusted mo na, mas mahirap basta-basta magpalit. Kapag sasalikong panulo, aliko manwala, karayang sobrang mura. O bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rin ing right med. Uling ining talagang pagkatiwala.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
5: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meddavid tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 umaga. Dito lamang sa GBAM 792 Naglilingkod sa Bayan. Tang Meddavid, komentaryo at balita.
6: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik yung sakit mo neh.
7: Eko ni Agyong Kawanita.
6: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ang pong miyabe abeng sakit. Rexido
8: Forte! Mas bilis banat kesa kang apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita, salasalita sa kapampangan. Sabi-sabi, mag-uusapan po tayo hinggil sa buhay-buhay, mga karanasan, mga ano-anong bagay under the sun, mga hinggil sa salita ng Diyos. Pag-uusapan po natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo. At iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!
13: Super

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. The super seat fast.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig Fund! Solid ka bond!
11: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
12: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
13: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60, dekada 70, hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
14: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!

0: It's 9:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota ko lang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAL 792, naglilingkod sa bayan.
8: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Balita at impormasyong puro at walang kinikilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: This song is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.

0: It is now 9:30 a.m.
1: This time check is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
8: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
9: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: With proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Mag-Enervon Z Plus ka na!
4: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Alarsan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alarsan, extra galing na. New Alarsan Extra. Now up to 3 times faster versus Alarsan FR. Extra bilis, extra galing. New Alarsan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alarsan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alarsan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meggabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meggabi, komentaryo at balita.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
0: This song is brought to you by Alarsan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM service motto of Naglilingkod sa Bayan.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
14: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
15: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, bibalik yung sakit mo ne.
16: Eh ako niag yung kawan nita.
15: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
17: Rexidol Forte!
18: Mas bilis banat kesa kayang apat.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
14: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meggabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meggabi, komentaryo at balita.
20: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

ับมันอีกต่อ

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Alarsan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
1: Balita at impormasyong puro at walang kinikilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792, naglilingkod sa bayan.

0: EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating di pa rin ang pangarap ng bawat mamamayan.
5: Up! Up! Pampanga!
4: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlan.
5: Up! Usapang pangkapayapaan.
4: Up! Usapang pangkaunlaran.
5: Pampanga!
4: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa himpilang ito.
6: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
7: And go like
6: dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan nating muli ang plaka ng mga nagdaang dekada dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat.

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Alarsan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruha ka!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meddabig tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meddabig, komentaryo at balita.
10: Tayo'y magbalita na o gamit ang musika ng kahapon dito sa GBAM 792.
0: This song is brought to you by Alarsan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.

0: balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
2: Eko ni Ag yung kawan nita.
1: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ang pong miyabe abeng sakit. Rexino
3: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Kapampangan ko, pagmaragol ko, kayabe ay darang normi. Sa ganayaking kulturang kapampangan in programang iti, pagmaragol na in kapampangan, aling nakabahag malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragol ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Ing oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragol ko, ding kekong estasyon, GVAM 7. 792.

tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 11:30 a.m.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita sa Kapampangan, sabi-sabi, mag

ating ebanghelyo sa darating na linggo at iakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Sala Salita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!

0: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
2: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: It's 11:45 a.m.
1: This time check is brought to you by
0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
2: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
3: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Balita at impormasyon puro at walang kinikilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
10: Kapampangan po pagmaragul ko, kaya may darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan yung programang iti, pagmaragul na yung kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o yung programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis, kapampangan ko pagmaragul ko, makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Ang oras ay alas 12 hanggang alas 2, yung kagat panapunan, kapampangan ko pagmaragul ko, yung kekong estasyon, GVAM 7. 92.
11: O na kanya mati kapampangan pantutang kasalesayan.
0: This song is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, bibalik yung sakit mo ne.
3: Eh ako niag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Rexedal Forte!
5: Mas bilis banat kesa kayang apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan!
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
12: Kapampangan ko, pagmaragul ko, kayabe ay darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan in programang iti, agmaragul na in kapampangan, aling nakabahat malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pagtumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko, pagmaragul ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Ing oras ay alas 12 hanggang alas 2, ding kagat panapunan. Kapampangan ko, pagmaragul ko, ing kekong estasyon, GVAM 7. 792.

0: tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat.

0: makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko. Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Masayang-masayang Aldo, Biyernes. Wapo, Biyernes na po ngayon, October 9. Uy, kabilis ni Aldo. October 9 na po. At intana mo pong 77. Ay, 77 Aldo na mo po ba yung magbasko? Okay, tinako pong 10 viewers. Saka salamat. Ayan po, kakalingwan na like and share. Follow and share po in GVM 792. Okay, lang may itong then kaya kayong kung greetings then at po kayo ng Facebook na yung log then kaya kayong request siyempre then kantang request then messages yun karang kaya kayong kakaluguran send yun na lang po banta po agad lang po mabasa lalo na po rin ang kantang buri yung damdaman then po makirandam kayong radio ikakatamo pong text line 0906-215-4315 ulit ang kepo 0906-215-4315 mamasa na po pong greetings kabang panayan ko rin kaya kayong request sa kanta siyempre din ang makapanayan kaya kaya katamu Facebook live siyempre happy watching Papang Enerson happy watching kaya ka siyempre good noon na darang malugo salamat kaya pa darang malugo tapos manang kadyang mga nulang balatong ang pompil

Siyempre, iba't kang Maynard. Hi, Maynard. Alam ka ba tayong istorya ng Rafi? Yung para kang Maynard. Tapos, hello, mayapog tumo naman kang Nikki. Manlapas Pineda kang Nikki. Wala ka pang request, Nikki. Patugtog kaya pa yung kang Maynard ang kantang istorya ng Rafi.

pa naman kang Bapang Eugene Santiago. Good day mo naman. Na-request niya itang actually pamagana ni Pagmarugul ko kapapako. Bibalik tagyawin kaya ka Bapang Eugene. Sige, listata niya yan. Kang Bapang Melchor Garcia. Long time no si Bapang Melchor. Maya papagtuan mo naman. Pabati no ding familyang Laksa. Kaya Kingalong, Porak, Pampanga. Pati din Garcia family ning District 6, EPSA, Pulong Kakutod. Dakal mo namang salamat. Ay, pinala naman din to Losa family. Kang Ans, Joka Soliver Agunday, kumusta ka na po, Mami Normie? Okay naman, Joel. Joel Agunday to, no? Account yata ng anak mo yung gamit mo, Joel. Tapos sa kang Nikki. Nikki Manlapas Pineda, request na kanitang Eko Gumaga para kang Apong Andring. Hello, Apong Andring. Sana mag-enjoy ay Apong Andring ka rin kaya katamong kantang Kapampangan, okay? Tinako po nga duwang shares. Takal pong salamat. Keep on sharing po. Ay, hindi na yung para kang Bapang Eugene. Pag marugol ko, Kapampangan ko.

0: It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Tunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
6: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating di pa rin ang pangarap ng bawat mamamayan.
7: Up! Pampanga!
6: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad.
7: Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga!
6: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa himpilang ito.
8: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60. And go like this. Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan nating muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Tunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
9: Makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko. Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
10: Ay, ba't naman kang Raymond Perez? Hello! Siyempre, good afternoon kaya kayo. Pa-request na itang kantang Dalaga Kanita, Dalaga Ngeni. You're welcome, Raymond. Tapos kang Merjoy Sampang Miranda ulit. Ay, malyari ka nung paulit. Siyempre naman, no problem. Lagyo daddy. Eddie Miranda, po Melita Miranda. Ay, di ka no dimdam. May glukoya ka ng radyo daw. Ulit ang kiss. Shout out kang Eddie Miranda po kang Melita Miranda, ibat kang Mel Joy, Sampang Miranda, yung pa-shout out. Sara dimdam danen eh, Mel Joy, kang Verde Guzman, pa-shout out niyong asawa na, i Maria Carissa de Guzman, ang po yung anak na siyempre, Clarice de Guzman, ay, shout out kaya kayo. Okay, ba, patugtog tayo pa yung request ng Nikki, kantang Eko Gumaga, para kang Apong Andring. Apong Andring, enjoy mo yung kanta.
0: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!

Ibat naman kang Bapang Romeo Lagman. Siyempre, Maya pa Biernis kaya kayo. Pabatiw na rin Lagman family ng Barangay San Jose. Puro kuno makabebe. Kareng pinsan na kang Ambet, kang Jenaline, kang Sherilyn. Lagi na laring ka nung makirandam. Dakal salamat. Kang KKPK. Siyempre, Papa Play na yung lugod ng impa. Salamat mo naman. God bless. Bapang Romeo. Kang Onin. Alan S. Mendoza, balabalik ta dyan eh. And Maya po, ito mo naman kaya ka, nakasalamat. Ka Dan Shearing, darang malago, anong bapang Henderson. Ano ka rin niya ito mabasan.

0: Maya Pahukto muna man kang Marvin Ansay. Siyempre pa shoutout ni Ijapong Pongpong, kang Jacqueline Ramirez Bames, Maya Pahukto muna man. Siyempre burin ang damdaman tang kantang ikang tunay liguran ko. Dakal mo namang salamat, Jacqueline. Tapos salamat ka rin emoji ng smiling Melchor Manaloto. Tapos kang Onin, api ni Ninyo Alan Mendoza, request na ikanoy tang kantang Sugarul. Dakal mo namang salamat. Actually, linista ako na yan, Onin, okay? Tukita ning kambapang Romeo Lagman, ing lugod ning iba.
1: Takman mo, sisigababin.

naman kaya ka, masayang makiramdam kabang magpainawala ka no deng boys. Papa shoutout ni Tantan, Imoro, Ibili Timbang, Iboss Froy, Ijimnar. Siyempre, you're welcome. Papa Plining kantang Jose Abad Santos. Kam papang Reynaldo, magat ni Casio, hello mo naman. Oy, normal happy lunch. Ulam kilayin, kilawin. Greet mo siyempre, Irosi, yang ilito, ang poy Joan Garcia, Iabed, ang poy Janet Laksamana, kang Aling Aurora Violenta, o teke paya kakit kaya ng programa. Siyempre, kayong business ng papang Reynaldo, Yaling Abeliana, ni Casio, request name plus done. God bless KKPK, more power to your program. Salamat, papang Reynaldo. Okay, ay ninang kang onin, kantang Deng Sugarul. Thank you.

0: ne miliare, e passamo tutto le muslete.
1: Galing Guy Vergara, maya paug tumo naman, papa shoutout ni Rhea Mondragon ning Old Public Market Florida Blanca, dakal mo namang salamat. Tapos kang Bapang Rufino Waluyot, maya paug to siyempre, kaya ka request ning kantang Bayani ka Ima, makirandam yan ano Ima na siyempre. Hello kang Nanay Fortunata Baluyot, ang pokang tatang Berting Baluyot, salamat mo naman, pabati na rin kapatad na birthday ng yan eh. Oy, birthday ng Jerry Baluyot, kapatad ng Bapang Rufino. Happy birthday kang Jerry Baluyo. Tapos sa maya pa ulit kang Aling Guy, papa shoutout ni Lucky Vergara, Morning Old Public Market Florida Blanca. Dakal mo namang salamat. Okay, to kita ning request ng Bong Beroy, tangkantang Carmen Sita.

0: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
6: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
7: Eko ni Agyong kawan ita.
6: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ang pong miyabe abeng sakit. Rexido
8: Forte! Mas bilis banat kesa kang apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
12: Makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko. Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
13: Para kang Jomar Gragasin, siguro yung aman mo na itang request na itang kantang Floor Contemplacion nes to ko, Jomar. Kang Ernie Pineda, shoutout kang Jamaica Canilao, Ning Santa Rita, kang Laysan San Diego Atienza, Laysan Diego Atienza, Maya Pagat Panapon, pa-shoutout na rin abe ng bale, kang Herminia Atienza, kang Aling Ofelia Laksamana, Maya Pautumo naman siyempre. Salamat pa darang malago, makantamo, ano pritong Gigi, ang pong ginisang ayo. Ay, wakanyaman yan eh, ginisang ayo at in sardinas. Yung kaya ako, didinang ko pang kaya, kabuti. Papaplay na sana yung ikantune, liguran ko. Ano, Aling Ofelia, Kabang Maranon, palitan mo na eh. Kagad na kapag sunin, may patugtog na kasi yan. Palitan mo eh, at ating panamang oras. Salamat kayong pamag-share. Okay, kang Harvey, itang kantang Jose Abad Santos.

Maya Boras mo naman, Kambili Inong. Siyempre, pabati na yung mana. Hello, kang nanay Teli Inong. Kaya asawa na yung Maricel. Deng anak na yung John Lawrence, Ian Clark, Kyrie James, tatanampale naman yung buri ng Billy. Kang Alvin Ramos, papasyatat ka rin nga, Ben, aking kalibut-but. Uy, tinikdono ka niyan eh. Uling pasado launa na. Mag-obra na lang kanyan, lalo na iboyong, salamat mo naman, okay, magbalik na, okay, obra. Oy, happy watching, Aling Aurora Violenta, wope, pabati na nakabapang Reynaldo, Kankensky, Serrano, Maya Pogto mo naman, shoutout kanu ka rin, Magras, Kening Sower, Yati Pam, Ipaupaw, Yati Olga, Yati Early, Yati Ems, Yati Criselle, Yati Christy, Yati Cheche, lalo na kayong malagudang sower, Yati Shirley. Shoutout mo naman kayong musta kayong Zigzagger, Iraisa, at yung mga santinga Zigzagger at artist. Pa-shoutout na larin di boss na, Ijobi Canlas, sampo kang madam. Casey Lynn, takal salamat mo naman, request nitang Ojo Kaluguran da ka, may patugtog. Ay, wali pa. Wali pa. Okay, listake yan para kang Kensky at ang audio, kaluguran da ka. Kang mapanognog pangilinan, salamat ka rin pa bulaklak. Salamat mo naman kang Harvey Ruiz, kang Darang Ophelia. Dapat alas 12 mag-tunin na ka, pareho no, may patugtog din. Ay, ako gumagampang lugod ng hindo. Okay, pasensya, Aling Ophelia, ako pwedeng ibalik kasi may patugtog na lang. Dapat alas 12 mag-tunin na ka. Uy, salamat ka rin, emoji ng Darang Lucy, karakalda, ating pabulaklak, ating smiley, ating atin ang Christmas tree. Salamat, Darang Lucy. Okay, ito kita ning kang Bapang Rufino, itang kantang Bayani Ka Ima.

0: Okay, Kumu. Kang Arne Lokson, kumusta kayo naman? Mga tapo, ana, sulibampong. Prito ing ulam da. Lugod ning indomi patugtog ni ba pang Arnel. Dapat alas 12 pa mag-tune in na kayo banta damdaman nyo rin buro yung damdaman na kanta. Salamat. Ingat mo naman palagi. Pasensya ko na pwedeng ibalik ito uli may patugtog ni Kang Samson Valencia. Salamat kay emoji na hati ng Christmas tree. Kang Dan Cuellar Cabral. Maya pa ugto mo naman. Request niya naman lugod ning indo. Pasensya may patugtog ni kaya po pwedeng ibalik. Kang Bomberoy Kasupanan, papa play na itang kantang potang matwa na ako bapang Bomberoy Kasupanan kaya kasi pwede patugtog yan. Actually nga pamagat na talaga niyan sulat ng ima, sulat kang ima uneng, at niya kasi English version na itang Johnny padana ako rugo ng Facebook. Pasensya kay pwedeng patugtog. Nung ako sana maka-live, ha, patugtog kay. Pwede rin patugtog din, anak. Nung ako maka-live, papapatugtog do rin. O na yung itong maka-Facebook live ko, din ating, kumbaga, bala mo kinover dala mo, kakayana ako ng Facebook. Uling ating lang copyright. Okay, time check. Tapa mo po ba? Yung kasundo rin kanta.
1: Pangan, bikini.
2: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
3: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
3: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
9: Makiramdam kayo pong kapampangan ko, pagmaragol ko, Kenny, GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
0: Okay, tanaka nung minoran, 40 aldo, itang para kang Dan Cuellar Cabral. Okay, linista ako na yan. Ito tayo po yung kantang request ng Bapang Reynaldo, itang kantang Plus Dan.
1: Kapampangan,
2: this song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

Para naman kandarang Lucy, requestet ang kantang Wedding kang Jacqueline Kulala Castro. Maya papagtuan mo naman. Papagreet na yung happy birthday ng anak ng Malagu. Oy, happy birthday kang Georgie Lynn. Birthday na ngini. Request niya tang biyada rin makabroad. Salamat, God bless. Kang baby, yabot ka bigting. Maya paugto mo naman. Request niya tang kantang atin kupong Sing Sing. Salamat mo naman. Okay, tukita yung kang kantang Flor Contemplacion para kang Jomar.

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: Tayo na.

0: It's 1:45 p.m.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
2: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Okay, ito kitayin kang darang Jacqueline Kulala Castro. Duwala pa rin Jacqueline kung listener ngayon. Itang betong Jacqueline Ramirez Balmes. Signing in nga, biya darang maka-abroad.
1: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: ke para kang darang baby abot ka bigting ngatin ko pong sing sing.
1: Atin ko pong sing sing.

Happy birthday nga rin kayo, the one happy, happy birthday! Sana enjoy ang aldoling kaya kayong kapanganakan at sana ang alpang birthday sindatang. At siyempre, pero kayong importante, sana ating handaan para naman po ang magpupangan. Okay, mayari na po kaya katamo, itong oras kayo ng programa. Kapampakubag, magpupuwe po kakalingwan. Every gising is a blessing, every day saving. Nakatampo pa, salamat ka rin biya, yung bibiyan ng ginong kaya katamo.

0: damdaman na kanta. Okay po. Ingat-ingat po palagi. May kita po pa si Bayo bukas. Alas 12 po hanggang alas 2. Dakal po dakal salamat. Lalong-lalo na kanatang may mag-share. At inaatin niya walang shares. Ingat ng Aldo ngayon. See you po tomorrow.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
8: Up! Up! Pampanga!
7: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad. Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga! Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa himpilang ito.
9: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
10: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
11: Eh ako niag yung kawan nita.
10: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
12: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
16: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
18: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
19: para sa Senate Manalo.
18: At claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
16: Kasali na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng Selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
22: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
23: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60. And go like this. Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.

0: It's 2:30 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: For Expert Eye Care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
3: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: It's 2:45 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792, naglilingkod sa bayan.
3: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo at iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po! Pila, pila.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, bibalik yung sakit mo ne.
3: Eh ako niag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexidol
4: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
0: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare, and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM service model of Naglilingkod sa Bayan.

0: It's 3:30 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4 p.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Tunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Cebu Pacific Air, book your seat now, the super seat fest.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab. Pirador Tolentino. Pirador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic!
1: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
2: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya, pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapadingin ang manda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo ko maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad kim obra o pamag-aral.
3: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic!
8: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
9: Abe, easy ka lang. Kabog ka pa mo, may balik yung sakit mo na eh.
10: Eh ako niyag yung kawan nita.
9: At tuna, in return of the kamba, binat meya pot ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
11: Mas bilis banat kesa kayang apat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Cebu Pacific Air, book your seat now, the super seat fast.
1: I have headache, I have body pain, pag poo, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu, dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Mula sa mga tugtugin ng dekada 60.
6: And go like this.
5: Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792. Naglilingkod sa bayan.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Kapampangan ko pag maragol ko. Kaya ba'y darang normi. Sagana yaking kulturang kapampangan yung programang iti. Pag maragol na yung kapampangan. Aling nakabahat malung. Aling nakatatangis. O ini yung programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis. At karing musikang mitmong lambis. Kapampangan ko pag maragol ko. Makiramdam kayo pakamalan kong kabale. Oras ay alas 12 hanggang alas 2. Ding kagat panapunan. Kapampangan ko pag maragol ko. Ding kekong estasyon. GVAM 7. 92.
13: As na kanya mati kapampangan pantutang kasalesayan.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab. Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
1: Amen.
2: Balita at impormasyong puro at walang kinikilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinoing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Super C.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now, the super seat fast.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: Kung hayaan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
9: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: It's 6:15 PM.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.
8: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
9: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Mag-Enervon Z Plus ka na!
10: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
12: Balita at impormasyon puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
13: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
14: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
15: Let's go, Lala!
14: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Yun lab yan.
18: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan Right Medicines, kailangan RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: It is now 6:30 PM.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
6: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meggabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Tang Meggabi, komentaryo at balita.
7: Mami, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
8: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Pilapin!

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyaw ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyaw pa sa heart at pulsa.
0: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
7: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo ko maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad kim obra o pamagaral.
8: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

0: It is now 7 p.m.
1: This time check is brought to you by Headaches Can Strike Anytime, Anywhere. Kaya always being Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
2: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
10: Para sa Senate Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cashali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
14: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
15: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
16: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
17: Let's go, Lala!
16: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
18: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilab yan.
20: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa.
21: Tune in to Rotary Hour every Friday from 4 to 5 p.m. to know what Rotary is doing for the good of the community, like giving free surgery for children with congenital diseases, livelihood healthcare, and peace programs. Hosted by the Rotary Club of Mabalacat that is chartered on June 26, 1980, Rotary Hour brings on air GVAM's service model of Naglilingkod sa Bayan.
22: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ito ang istasyon na ang puso ay nasa paglilingkod. Ito ang GVAM 792. Naglilingkod sa bayan.
26: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
18: United Home. Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
28: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Cebu Pacific Air, book your seat now, the super seat fast.
1: Tapat na impormasyon, musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: This song is brought to you by Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic.

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Kaisa sa musikang Pinoy, makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAF 792, naglilingkod sa bayan.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Kung hayaan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.
9: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
10: Aray, sakit ng katawan ko.
11: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 7:30 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: Tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
7: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinoing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
12: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: Komentaryo at balita. Pakinggan si Tang Meggabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Tang Meggabi, komentaryo at balita.
6: Balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GBAM 792 naglilingkod sa bayan.
16: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
17: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
17: Mag-Enervon Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
18: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
15: Nagbabalik na ang santigan ng masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
9: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
0: Ah, eh ako niag yung gawa nita.
9: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
7: Rexino Forte!
1: Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
2: Para sa set mo nalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
19: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
6: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ng lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
14: Up! Up! Pampanga!
6: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad. Up! Usapang pangkapayapaan. Up! Usapang pangkaunlaran. Pampanga! Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Hindi Lang Ito.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music. Dito lang sa GBAL 792. Naglilingkod sa bayan.
13: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng Hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko!
4: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis! Ekstra galing! New Alaksan Extra!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
7: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
8: Bala nga ba, maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapadeng inumanda. Kasi nung kapading panulo, panatakulo. Balo kong maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad kim obra o pamagaral.
9: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, ibat king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Tunghayan ang mga balitang puro katotohanan lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Kapampangan ko, pagmaragul ko, kayabe ay darang normi. Sa gana yaking kulturang kapampangan in programang iti, agmaragul na in kapampangan, aling nakabahag malung, aling nakatatangis, o ining programang alang kawangis. Pag tumaylara ka karing sunis, at karing musikang mitmong lambis, kapampangan ko, pagmaragul ko, makiramdam kayo, pakamalan kong kabale. Ing oras ay alas 12 hanggang alas 2, ing kagat panapunan, kapampangan ko, pagmaragul ko, ing kekong estasyon, GVAM 792.

apat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GBAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Mula sa mga tugtugin ng dekada 60. And go like dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan natin muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GBAM 792, naglilingkod sa bayan.

kaisa sa musikang Pinoy. Makinig ng original Filipino music dito lang sa GBAL 792, naglilingkod sa bayan.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra San Miguel, drink responsibly.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Bayong Among Rao, nag-aanyaya sa inyo makinig, makiisa, makihalo, makisalasalita sa ating programa sa GVAM 792. Salasalita sa kapampangan at sabi-sabi, mag-uusapan po tayo hinggil sa buhay-buhay, mga karanasan, mga ano-ano mang bagay under the sun, mga hinggil sa salita ng Diyos. Pag-uusapan po natin ang ating ebanghelyo sa darating na linggo at iyakma po natin sa buhay natin upang magkaroon ng kahulugan, upang maging makahulugan ang buhay natin po. Samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 8 ng umaga, every Saturday dito sa GVAM 792, ang programang Salasalita with Father Bayong. Asahan po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning po!
3: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.

Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: Balikan ang mga musika ng kahapon kasabay ng mga balita ngayon. Makinig sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
2: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
3: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
4: para sa Senate Manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash alley na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Huwag kalimutan tignan ang ilalim ng selyo o ng cap ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
9: Naaalala mo pa ba kung paano mo dinama ang mga tugtugin sa jukebox noong kabataan mo? Atin nang sariwain ang mga sikat na awitin ng nakaraan dito sa GVAM 792.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel, drink responsibly.
2: Nagbabalik na ang Santigan ng Masa. Birador, kasangga ng mga naaapi. Walang inuurungan. Kakampi ng hustisya. Jab, Birador Tolentino. Birador, Lunes hanggang Huwebes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Mula sa mga tugtugin ng dekada 60. And go like this. Dekada 70. Hanggang sa dekada 80. Pakinggan nating muli ang plaka ng mga nagdaang dekada. Dito lang sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan.

0: balita at impormasyong puro at walang tinitilingan. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Maraming programa ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Para malaman ang lahat ng yan, tayo na at ating liparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
2: Up! Up! Pampanga!
1: Isang oras ng talakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at kagarantiya sa ating pag-unlad.
2: Up!
1: Usapang pangkapayapaan.
2: Up!
1: Usapang pangkaunlaran.
2: Pampanga!
1: Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Hindi Lang Ito.
3: Tapat na impormasyon. Musikang nagbibigay ng inspirasyon. Mula 1996 hanggang ngayon, taus-puso kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig. Dahil sa inyo, patuloy din ang paglilingkod ng GVAM 792 sa bayan. 28 years of public service and good music. Ito po ang GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Tayo'y magbalita now gamit ang musika ng kahapon dito sa GVAM 792.